0: mga kababayan, partner, ha?
1: Ang dami ko nakikita ngayon, ha? Simula dito sa Market View, nilalakad na lang nila hanggang palengke.
0: Hanggang palengke, di ba? Hindi, kumbaga, kahit mainit pa, talaga naglalakad na sila. Hindi lang, partner, pagpunta ng public market. Mm-hmm. Yung mga papasok sa trabaho, halimbawa, dalawang sakay sila. Ang ginagawa nila para maging isang sakay na lamang, edi naglalakad na lamang sila.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Tama lang naman yun. Nang mabawasan ng ating, syempre, sobrang init ngayon, di ba? Edi, para ma-exercise na din ang ating mga katawan.
0: Ayun nga, ibig ko sabihin naman, yung pinaka-point puntos dyan, ay ang krisis ay matagal na.
1: Matagal na po yan. Huwag nyo lang anuhin ngayon sa gasolina at yan ay matagal na. Inaano nyo lang ang gasolina.
0: Basta, ako ay hindi pabor sa pagpo-postpone ngayong November 2026.
1: Ako
0: sa
1: rin, bagay, partner.
0: Oo. Sa bagay, wala naman tayo magagawa.
1: Ano naman sa amin ngayon, basta pinospon namin itapos, di ba? Wala din tayo magagawa. Yan po ay sarili lang naming opinion.
0: Anyway, ang oras natin mga kalawigan na sa sunod po ng umaga. Tapos na. Bukas na pasok ang partner, itutuloy natin yan. Magandang umaga po kay Sir Giancarlo Lusing, kay Maria Gloria Dumires. Kung naghanap po kayo ng special kakaninin, i-PM nyo lang po si Maria Gloria Dumires. Ayan, kay Mr. Michael Lagrama, ang Panapanahon Motor Shop. At syempre, ang kanyang Panapanahon Special Creamy Ice Cream. Ayan, nandyan lang po si Mr. Michael Lagrama. Kay Ate Emmy Samarita, good morning po. Buhat po sa Paranaque City. Syempre, kay Brother Paul de la Cruz, magandang umaga po. At kayo mga ating, kung gusto nyo pong magpaganda, ayan, nandiyan na lang po ang asawa po ni Brother Paul. Napakagaling po ng kanyang kamay, no? At syempre, kay Ma'am Betshay, no? Ang ating katuwang dyan po sa paghahatid ng serbisyong pangkalusugan, hindi lamang sa pangkalusugan, maging sa lahat po ng aspeto ng pagtulong, nandyan po si Ma'am Betshay. Ayan po. At syempre, kay Ma'am Marianne, ayan, kahit gaano kalaki, ayan. Kay Kapitana Marian Embradura Seta, magandang umaga po. At syempre, kay Kagawad Jordan Obshan Afawle, good morning po. Pa-greet po sa Adela Store. Magandang umaga po sa Adela Store. Diyan po sa bahagi ng Barangay Cota, Lungsod na Lucero. Pagbati na rin po kay Kapitan Edwin Cueto. Ayan, good morning. Nabili ako sa tindahan nila. Nakinig ako. Nakikinig sila niya ngayon. Hehe. Ayan, maraming salamat po sa inyo pakikinig. Afable Family, good morning po sa inyo. At kay Kagawa Jordan of Shana Afable, sa iyong pamilya, good morning. At syempre, ganun din po kay Inagen Talads. Ayan, good morning kay Ma'am Lorelyn Louie Estrada, kay Sir Rondel Castillo, kay Mochi Chai, good morning po sa inyo. At yun po. Ayan mga kalawigan, kami po ay wala na pong oras. Kami po ay pangsamantala pong mamamaalam. Ayan po. At syempre, tayo po ay magkita-kita po muli bukas sa ganito pa rin pong oras, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ayan, partner.
1: Ayan, binabati ko ulit ng happy birthday si Ella at Tina. Ayan. Yung aking katrabaho. Happy birthday, Mayan. Ayan. Sa ngalan po ni Aurel Cruz, ako po si Diana Mayao, nang napakinggan niyo po sa mga oras na to. Maraming salamat po. Hanggang bukas po muli. Bye-bye!
0: At syempre, malusuleta po ang palagi ang nag-iiwan sa inyo na every gising is a blessing. Good morning, everyone!

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na, now na!
3: Magic Time, 2 minutes after 8 o'clock in the morning.
4: Umpisahan ang araw na masigla. Idaan sa kanta ang umaga para sa mga pogi at magaganda.
5: Wow!
4: Bago pumasok sa opisina, habang ang iba ay nasa trabaho na. Kaya gawing fresh ang umaga. Ito lang sa Magic Fresh

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero subukan ko. Maraming po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa akin anak. Wala namang masama sa ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po para ayaw ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Agapan ang kantahan habang fresh pa ang agahan.
3: I love it when you call me senorita.
2: Magic Fresh.

Wala ka nang hahanapin pa dahil kompleto si Ricardo sa Magic FM. Magic Morning! Morning!

0: Magic Morning.
1: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
1: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Feeling fresh ka na ba?

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
1: Isa ka bang emotero o isa ka bang emotera? May mga tanong ba sa iyong isipan?

0: Kung imposible din naman, magmamahal ka pa ba?
1: Alam ko, di mo makita. Narito lang ako.
0: May mga katanungan na masasagot sa mga tugtog na iyong mapapakinggan sa Magic Emotion.

Ramdam mo ba ang lungkot at sakit na dulot ng pagmamahal? Pero ramdam mo din ba ang saya na dulot?

0: Good morning, it's now 9:31.
1: Relate na ba sa mga musika? Musika na magdadala ka sa Magic Emotion.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na, now na!
3: Check your time, it is now a minute after 10.
4: Isa ka bang emotero o isa ka bang emotera? May mga tanong ba sa iyong isipan? Kung bakit ka laging iniiwan? Kung imposible

0: It is now 10:32.
1: Relate na relate ka na ba sa mga musika? Musika na magdadala ka sa Magic Emerald.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na! Now na!

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na, ano,

0: Anumang ulam ang ihain, siguradong sasarap yan pag nakikinig sa Magic FM. Katambay mo.
1: I love this station. The best. We do it, you like.

0: tagumpay mo.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Good afternoon, it's now 2 minutes after 1.
3: Meron ka bang unsaid feelings, unrequited love, laging one-sided or unequal? Minsan, hindi talaga patas ang lahat pagdating sa love. Kaya minsan, dinadaan na lang ang feelings sa mga hugot at tugtog. Mapabitter, in pain, hindi makamove on. Siguradong may music na aangkop sa nararamdaman. Kaya naman, listen to our hugot songs. Only here on Magic Hugot.

0: ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
1: Mio,
0: okay po si Tatay Mio.
1: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
0: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
1: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Let it go and go with the flow. With this song Flow, here on Magic Hugot.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Good afternoon, it's now 2:02.
3: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na, now na!
4: Meron ka bang unsaid feelings? Unrequited love? Laging one-sided or unequal? Minsan, hindi talaga patas ang lahat pagdating sa love. Kaya minsan, dinadaan na lang ang feelings sa mga hugot at tugtog. Mapabitter, in pain, hindi makamove on. Siguradong may music na aangkop sa nararamdaman. Kaya naman, listen to our hugot songs. Only here on Magic Hugot.

0: Take your time. Enjoy the music. On Magic FM, here's another great song.
1: On Magic FM.
2: Always great music.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na,

0: si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
1: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
0: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
1: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
0: Opo, tapos?
1: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
0: Wow!
1: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang official tambayan ng bayan, 90.3 Magic FM's Magic Tambayan.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na, now na!
3: Time check. It is now 4:01 p.m.

Magic FM News Today. Kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang Magic FM stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tambayan ang mga pinakamalas.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na! Now na!

0: your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
1: Time check. It is now 5:32 p.m.
2: Magic FM News. Today, kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang Magic FM stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, tambayan ang mga pinakabagong balita. Magic FM News Today, hatid sa inyo ng

0: Ito ang official tambayan ng bayan. EDUCAFE.
1: Katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo.
0: Suwabe sa musika. Magic FM, katambay mo!

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Magic Time, a minute after 7 o'clock. Good evening.
3: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na, now na!
4: Damhin ang mga alaala ng kahapon. Ramdamin ang sarap na hatid ng mga awitin. Tambayan ang mga gunita ng nakaraan. Have your magic moments on Magic FM. Katambay mo.

0: perfect radio station for you.
1: Simply.
0: It's 90.3. Magic.
1: Magic.
2: Magic time, 7:32 in the evening.
3: This is a paid broadcast program. Lahat ng opinion, suggestion ng mga tagapagsalita ng programang ito ay pawang kanilang sariling opinion. Pananaw, suggestion, ang management at ang himpilang ito ay walang kinalaman.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide. Nationwide.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
8: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients

0: Bigay ng masarap na lasa,
1: hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
0: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
1: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
0: na may positibong epekto sa katawan
1: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
0: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
1: magdulot ng enerhiya,
0: naglalayon sa malusog na balat,
1: malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
0: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
1: at positibong buhay.
0: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
0: ang kanilang mga suki
1: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
3: Testimonya,
2: patotoo,
3: karanasan,
2: maging mga katanungan
3: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
3: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
3: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan na Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating buong mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating buong mga paladudunan.

At it's hot din ang ating muna mga pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 Rice Plus Herbal Capsule Rice 4 in 1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating muna mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Sa atin po naman pala, dudunan. Tawag na sa atin po naman numero 0969-226-9623. Yung atin po naman numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa atin pala, dudunan. Tawag na po kayo mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. 0969-226-9623 yung ating po naman nga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating paladudunan po, mga kaibigan.

Tawag na po sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero, mga kaibigan.

0: Ito mga katanungan po naman na pinapaabot po naman sa atin ng ating po naman mga kababayan na nag-text po naman. Sabi ko nga, pwede po kayong mag-text at pwede nyo pong i-message po sa amin at tawagan po namin kayo. Pwede po yun mga kaibigan. Basta po, i-text nyo lang po sa amin at kami po yung tatawag sa inyo. Although may mga text messages po mga kaibigan na pinapaabot po sa atin sa napakarami pong mga mensahe na nagsisidatingan dito po sa ating programa. At dyan po ay isa-isa po natin sinasagutan. First come, first serve po mga kaibigan. At ito isa po sa mga text messages na pinapaabot po sa atin. Teka lang, may caller muna tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan lang po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Nanay Patria po.
0: Nanay Patria, okay po. Ano pong may paglilingkod ko, nanay?
1: May kwento po ako. Kahit kami mga may tumawag ako sa iyo.
0: Okay po, nanay.
1: Tapos may kukay niya. Tapos may tao dito sa bahay na natulog. Mm-hmm. Gusto raw silang bumili ng rice cope.
0: Opo.
1: May anak, may kapatid daw po siya ang inuubo. Galing na daw doktor, hindi pa daw naalis ang ubo at sinyalan. Sabi ko, tayo namin muna ng rice cope.
0: Opo.
1: Yung sabi ko sa inyo. Tapos, yun, kinabang, kinausap ka po mga kuya mo kagabi.
0: Tama, opo.
1: Nanong kayo na. Tapos, pati daw siya, may sakit din, pati yung asawa niya, pati yung anak niya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sabi ko nga, tayo naman mukha ko ng rice cope. Parang, yan ka kung kapatid mong may sakit na anong kanya, hindi nalit sa doktor na hinihingal daw sa kainubo. Ang sabi ko, tatlong bisis, isang araw.
0: Mm-hmm.
1: Tayo naman mukha ko, ito baga alas ako malala na.
0: Mm-hmm.
1: Sinatanong ko, Kuya Boy, kung may mintinan.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi ko, mayroon daw, huwag ka kung alisin ang anong gamot. Hindi daw masama, kako hindi.
0: Mm-hmm.
1: Nakikita ko ako masamasabi ni Kuya Boy.
0: Opo.
1: Pagpatuloy daw ka, ipakinom ng gamot niya, tapos rice cope.
0: Opo.
1: Sabi sa akin, sabi pa naman kanya, ano ba niya, inaasukalan? Wala ko hindi, hindi na. Hindi na sa akin inaasukalan niya. Kaya, pag uwi daw nila sa uring, taga-uring po, sa anong kanya, uring na anong kanya, sa karamuan, barangay uring.
0: Opo.
1: Pag uwi daw nila, bibili daw siya sa anong kanya, baya sa karamuan.
0: Tama po.
1: Hindi dadala, magdadala daw po nga siya ng anong kaini, kahon ng rice cope. Ang dami-dami ko daw dito. Max ng rice cope.
0: Tama po.
1: Ikuminto ko nga sa kanya. Yung asawa ko kako, apat na sa silang ng anong kaini, rice cope, nalit na yung ubo.
0: Mm-hmm.
1: Eh yan, nainggan nyo sila. Bibili daw sila. Iinom daw sila. Bibili din daw sila. Pero sabi ko, ang tuloy-tuloy ang pag-inom, baka kako isang box lang tama na. Hindi kako tuloy-tuloy daw kako sa aming Kuya Boy.
0: Tama po.
1: Sa kung matagal na kako, matagal na daw ka ako ang sakit, matagal din malis.
0: Tama po.
1: Kaya yun sabi ko, kagabi ba, sinausap ng kaunti, sakit pa, wala nang ura. Hindi nga yung number mo, Kuya Boy, tatawag po daw yun sa iyo.
0: Sige po, nanay. Aantayin po natin yun. Maraming salamat po, nanay. Alright. Thank you very much po, Nanay Patria. Salamat po sa inyo. At thank you very much po. Maraming salamat. At ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Maraming salamat po.
1: Thank you po. Tuloy-tuloy po yan.
0: Thank you very much po, Nanay.
1: Salamat. Tinulungan ko ngayon. Tama kung siyang linggo. Isang matagal na daw, inuubo at hinihingal. Taling ng doktor, hindi pa daw po nali. Sabi ko, rice coffee lang ang sapat yan.
0: Yes. Ayun. Maraming salamat po.
1: Bibili sila daw.
0: Thank you, Nanay. Salamat po sa inyo.
1: Tinuruan ko nga, Kuya Boy, sa murang presyo, sa 175. Alam niya pala, tinuruan ko siya.
0: Tama po. Maraming salamat. Sige po. Nanay, maraming salamat po sa inyo, ha?
1: Salamat, maan, Kuya Boy, kung wala ka, rescue mo at asawa ko na doktor ang kita kang ubo.
0: Opo, maraming salamat po. Thank you very much po, Nanay. God bless po. Thank you very much po, Nanay Patria. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat po, Nanay.
1: Salamat.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po. Yes, magandang tanghali po, kalusugan. Ah, taga Mindoro po ito.
0: Ano pong pangalan po ninyo, tatay?
1: Emer Anyel.
0: Emer. Okay po. Taga saan po si tatay Emer?
1: Mindoro po, Nauhan.
0: Okay. Occidental, Oriental?
1: Oriental.
0: Okay po. Tatay Emer, ilang taon na po?
1: 59.
0: Umiinom na po ng ating rice coffee, Tatay Emer?
1: Hindi pa po. Magtatanong lang sana kung sa Mindoro, saan nakakabili?
0: Oriental Mindoro. Wait po, tatay ha. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Ay, sa dami na, nakikinig po lagi ako sa radio tuwing magdadrive ako, yung naka-on yung aking radio sa inyong station.
0: Opo. Napapakinggan nyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Meron din po ba kayo na iniinang karamdaman, Tatay Emer?
1: Meron po. Galing ako sa stroke.
0: Okay. Matagal na?
1: 5 years na po.
0: Okay po. Meron po kayong mini-maintain na gamot?
1: Opo.
0: Okay, ipagpatuloy nyo lang po yun, Tatay Emer, habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Makakatulong po kasi yung ating rice coffee sa inyo para makarecover kayo ng tuloy-tuloy. At the same time, maprotektahan na po yung inyo po namang kalusugan sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Kasabay po niyan, kasabay po ng pag-iinom ng ating rice coffee, kailangan din po natin mag-ingat dun sa mga pagkain. Kasi remember, nagkaroon tayo ng ganyan pong uri ng karamdaman dahil po sa hindi po tayo naging disiplinado sa pagkain. Doon po natin nakuha yung lahat ng mga problema natin. At the same time, kulang tayo sa nutrisyon kaya hindi po natin malinisan yung ating po namang katawan. Kasi ang tagapaglinis po ng ating katawan ay nutrisyon. Kapag kulang tayo sa nutrisyon, hindi natin mailabas yung lahat ng mga basura na yon na galing po sa pagkain po natin dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Ngayon, sa pag-iinom po ng ating rice coffee, sa kadahilanan po ng ating rice coffee ay sagana po sa nutrisyon dahil po sa taglay po nitong mga herbal na mga sangkap na tinatawag nga po nating perfect combination ng mga herbal, doon po natin makukuha yung cleansing na hinahanap po natin. So, sa araw-araw po na pag-iinom ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung tulong na hinahanap po sa ating rice coffee. Diyan po sa Nauhan, Oriental Mindoro, makabibili po tayo ng ating rice coffee, tatay. Diyan po, Tatay Emer, sa Aljek Drugstore at sa Farmacia Navarro. Aljek. Aljek.
1: Bayan po ng Nauhan yun, opo.
0: Yes, Nauhan. Aljek Drugstore at Farmacia Navarro. Diyan po tayo makabibili ng ating rice coffee. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, Tatay Emer?
1: Hindi pa po.
0: Tatay Emer, sa paghahanap po ng ating rice coffee, maging mapanuri tayo para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Ang ating rice coffee po ay nakasilid po yung 10 sachet. Nandun po yan sa loob ng isang kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Tatay Emer, ay R-I-S-E. R-I-S-E kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po?
1: Opo.
0: Okay, diyan po sa karton na yan, meron pong larawan, Tatay Emer, ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. May sikat ng araw sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali sa paghahanap ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po ninyo. Ang kumpletong pangalan po ng ating produkto ay Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Okay po. So, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box yung ating po namang rice coffee. At sabihin niyo po sa akin kung nakabili po kayo o hindi. Diyan po sa nabanggit po natin mga butika. At sasabihin po natin sa ating mga deliveries kung halimbawa naubusan na po dyan sa inyo. Bukod po dyan sa dalawang butika na yan, Tatay Emer, kung wala po dyan, halos lahat na po kasi ng butika dyan sa inyo meron. Kaya lang wala pa lang po sa aking listahan. Kaya po kapag dyan po sa dalawang yan, ay wala kayong nakuha o naubusan na, dun po sa ibang mga butika, Tatay Emer, meron po yan. Tapos balitaan nyo po ako, Tatay.
1: Sige po. Maraming salamat po sa info.
0: Yes, dalawa hanggang tatlong sachet po, Tatay Imer, ang pag-iinom po natin at dapat po tuloy-tuloy. Opo, dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw at dapat po tuloy-tuloy, Tatay Imer, para makuha po natin yung... Salamat po sa inyo, Tatay Imer, at balitaan niyo po ako. Asahan ko po yung tawag niyo po muli. Maraming salamat.
1: Sige po.
0: God bless po. Mag-iingat po kayo lagi, Tatay. Mag-iingat po. Salamat po sa inyo. God bless. God bless po.
1: Thank you po.
0: Mga kaibigan, Tatay Imer ng Nauhan, Oriental Mindoro. Magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Ibig sabihin lang, mga kaibigan, patuloy po sa pagdami, mga kaibigan. Araw-araw ang umiinom na po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Patuloy po na dumarami ang ating mga kababayan. At siyan po ay magandang balita po para po sa lahat. Dahil siyempre, mga kaibigan, ibig lang sabihin po, nagiging health conscious po tayong lahat. Ano po, importante na maintindihan po natin yung kahalagahan ng nutrisyon, kahalagahan ng ating po namang kalusugan sa ating po namang araw-araw. Hindi po natin alam, every now and then, ano po, sa araw-araw po na kumbaga pagtatrabaho po natin, sa araw-araw na pagkabuhay po natin, mga kaibigan, hindi po natin alam na ang mga risk na pwede pong pumasok po sa ating po namang katawan at sumira po ng ating kalusugan. Kaya dapat po may protection po tayo. Kaya po nandyan yung ating rice coffee, hindi lang po para linisin po yung ating katawan, kundi protektahan po ito laban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong pumasok sa ating po namang kalusugan, sa ating po namang katawan, at sirain po yung ating kalusugan. Kapag mahina po yung ating resistensya, panigurado, madali tayong kapitan ng iba't ibang uri ng karamdaman na pwede pong magpahina po ng ating katawan. At makaapekto po sa ating po namang paghahanap buhay, mga kaibigan. Alam natin na bawat araw ay isang hamon para po sa atin na sa paghahanap buhay. Siyempre, kailangan po natin na malakas yung ating katawan palagi. Nang sa gayon ay patuloy po yung paghahanap buhay po natin para po sa ating mahal na pamilya. Kaya dapat siguraduhin po natin na malakas lagi yung ating po namang pangangatawan. Siguraduhin natin na may protection tayo everyday para po naman labanan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong pumasok sa ating po namang katawan. Paano po natin mapapalakas yung ating po namang resistensya? Busugin natin yung ating immune system, mga kaibigan. Yung ating immune system, dapat po malakas po yan para po naman lumakas yung ating resistensya. Yan po yung gwardiya po natin sa loob po ng ating katawan, mga kaibigan. Kaya kapag yan po ay humina at hindi po natin natugunan, ano po, at hindi po natin nabantayan na humina na po yung ating resistensya dahil po naman sa pagpapabaya po natin, dahil po sa mga kung ano-anong kinakain po natin, mga kaibigan, at sa pag-aabuso po ng ating katawan sa pagpupuyat, nahina po yung ating resistensya, mga kaibigan. Ano po yung kailangan? Kailangan po natin ng palakasin yan sa pamamagitan po naman ng pagpuno po naman ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng inyong katawan, mga kaibigan. Sa pamamagitan po ng pag-iinom araw-araw ng ating po namang rice coffee, sa kadahilanan po na sabi nga natin yung ating rice coffee po ay taglay ang sapat na nutrisyon, diyan po na kinakailangan po ng ating katawan, mga kaibigan. Siya po yung pupuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng katawan natin, mga kaibigan, para palakasin yung ating immune system, pati yung ating resistensya, labanan ang iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong pumasok at sumira ng ating po namang magandang kalusugan. Araw-arawin po, mga kaibigan, yung pag-iinom ng ating rice coffee. 2, 3, 4, 5, 6, kahit po maubos po ninyo yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, pwedeng-pwede po yun. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose, dahil herbal po yung ating produkto, mga kaibigan. Araw-arawin lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1+1. Dahil sa pamamagitan po naman ng araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagandahan po ng ating kalusugan sa kadahilanan po na makukumpleto yung nutrisyon na kinakailangan po natin sa araw-araw. Balikin natin yung katanungan po sa atin, mga kaibigan. Sabi dito, Kuya Boy, lagi po kaming nakikinig ng nanay ko sa programa ninyo. Diabetic po siya. Bukod po sa pag-iinom ng rice coffee na ginagawa na po ng nanay ko, malaki na po ang pinagbago po niya. Pero nababanggit po ninyo na dapat sinasabayan po ng tamang pagkain. Ano-ano po ang tamang lutong ulam na maaaring ipakain ko sa nanay ko na meron pong diabetes? Maraming salamat po sa inyo at kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee. At napakaganda pong tanong kung ano po yung dapat na pinapakain po natin sa taong may mga ganito pong uri ng kondisyon na diabetes. Wala naman po actually in particular, sabi po sa mga pag-aaral, na sadyang para sa mga luto na para sa mga diabetes. Ngunit, mahalaga po daw ang inyo pong malaman sapagkat po yung tungkol po sa pagkain, sapagkat po ang pagkain o diet ay isang napakahalagang bahagi po ng treatment o kaya ng gamutan sa mga taong may diabetes. Ayon po yan sa pag-aaral. Ang hindi po kasi wastong pagkain ay maaaring magpalala po ng diabetes. Pero ang wastong pagkain ay pwede pong makatulong na mapagaling po ito. Mapabagal ang paglala po naman ng diabetes. Sabi po sa mga nababasa po natin, ang pinakamahalaga daw po ng prinsipyo sa pagkain para po sa may mga diabetes ay ang pag-iwas po sa mga pagkain na mataas sa asukal o yung mga matatamis na pagkain. Kasi nga po ang katawan nila ay kulang po sa insulin na siyang nagpapababa po ng antas ng asukal sa dugo. Dahilan kung bakit po ito ay nananatili ang asukal sa dugo at nakakasira po sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon po sa mga pag-aaral, napag-alaman nila na mga eksperto na may mga pagkain nagpapataas po ng asukal na mas mabilis kaysa po sa iba. Ito po yung mga pagkain na may high glycemic index. Mas okay po ang mga pagkain may low glycemic index po, mga kaibigan. Bukod po dito, sabi po sa mga pag-aaral, iwasang kumain ng maramihan. Paunti-unti lamang daw po. Mas okay na mag-almusal ng konti, merienda ng konti, tanghalian ng konti kesa po sa isang tanghalian kasing dami po ng tatlong kainan na nabanggit po, mga kaibigan. Sapagkat ayaw nga po natin na tumaas yung blood sugar. Iwas din po sa mga matataba at maaalat na pagkain. Subalit wala naman talagang bawal. Bawas lang po talaga, mga kaibigan. Kung may paboritong pagkain, okay lang naman tikman ng konti, mga kaibigan. Sabi nga po nila, sa pag-aaral, sa manababasa po natin, kung meron man pong ipagbabawal sa may mga diabetes, ito daw po yung pag-order ng extra. Ha? Yung mga extra rice, extra kanin, extra. Yung po mga extra-extra. Sapat na po yung isang tasa lang. O baka nga dapat pa pong iwasan yun. Ang mga carbohydrates po kasi gaya po ng kanin na isang uri ng asukal din kung kaya sila'y dapat bawasan. Sa halip, kumain po ng maraming prutas at gulay. Yan po yung lagi po nating nababanggit. Mag-focus po tayo sa pagkain ng gulay at prutas po, mga kaibigan. At syempre, huwag kaliligtaan yung araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee dahil po sa kahalagahan ng nutrisyon sa paglaban po sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. At kung meron po kayong iniinom na gabot galing po sa doktor, ipagpatuloy nyo lang po yan. Wala po tayong sinasabi dito na kapag kayo po umiinom ng ating rice coffee ay ihihinto nyo na po yung mga gamot po ninyo. Hindi po yun. Wala po tayong sinasabing ganyan. So kung ano po yung gamot na niriseta po sa inyo ng doktor, ituloy nyo lang po yan at araw-arawin din po yan kung ano po yung advice po sa inyo ng doktor habang umiinom po kayo ng ating rice coffee, mga kaibigan. Wala pong magiging side effect yan, wala pong magiging overdose. Dahil nga po, herbal po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Napakabilis ng oras po natin. Kaya naman kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo po yung i-text po sa amin. Kung gusto nyo kami po yung tumawag sa inyo, mag-text lang po kayo sa amin na Kuya Boy, tawagin nyo naman ako at may itatanong po ako sa inyo. O kaya Kuya Boy, tawagin nyo naman po ako at may ibabalita po ako sa inyong karanasan ko sa pag-iinom ng rice coffee. Pwede po yun mga kaibigan, kami po yung tatawag sa inyo. So paano po ba yan? Paalam na muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Isang patunay na naman ng bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
3: Betty po ng Rumblo, 46 po. May sakit po kasi akong autoimmune disorder. Maraming sakit ng aking mga muscles, tapos yung mga buto ko. Tapos, hindi ko ma-explain na sobrang sakit. Nangihina po ako at saka wala akong pakunggan na kumain. Sobrang payat na po ako. Parang buto balat na pinina po ako. Hindi po ako makatulog. Kaya pumunta po kami ng doktor. Dalawang hospital na po aming napuntahan ay hindi po ito gumaling. At hindi man lang po ito nagbago, masakit. Parang nawala na po ako ng pag-asa, Kuya Boy, na gumaling pa po ako. Pero nung abang naliit ako dito sa bahay at umiiyak sa aking daan, ay napakinggan ko po ito sa radyo. Sabi ko, i-try ko lang ito. Sabi ko sa anak ko, anak, na binhan mo nga ako ng rice cookie at malay natin ay baka gumaling ako. Hanggang sa umabot na po ng 2 box, sabi ko, dumanda yung katawan ko, medyo lumakas ako. So, tinuloy-tuloy ko po, Kuya Boy. Hanggang sa ngayon, okay na po ako ngayon, malaki na ang pagbabago sa katawan ko at ganun din po sa pagtulog at sa pagkain ko.
2: Simulan na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
4: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
5: Proud member of the KBP.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
7: Magic time. It's already 2 minutes after 8 o'clock in the evening.
8: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na! Now na! Damhin ang mga alaala ng kahapon. Ramdamin ang sarap
9: Nahatid ng mga awitin, tambayan ang mga gunita ng nakaraan. Have your magic moments on Magic FM. Katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member.
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member.
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Taranat tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member.
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic, Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic, Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of...
1: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of...
1: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the...

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the...

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of

Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan.

0: Century Broadcasting Network. Sa Butuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo. Pilipinas, ang Magic FM. Katambay mo!
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic, Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa Butuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo. Pilipinas, ang Magic FM. Katambay mo!
1: Proud member of the...

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the game.

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the...

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligali. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ikay maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwentuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member.
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ikay maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ikay maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
0: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, katawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the...

0: hambog ng San Procru.
1: Yeah. Sa? Basta na. Sinulat ako tungkol sa'yo, tungkol sa akin, tungkol sa aking dalawa. Parang agua in bendita.

0: leche.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Magic Morning.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, boy, boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Let's go! What's up, everybody? This is

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: Magic Time, 6:02 in the morning.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, lalo ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooper. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Marami nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na! Now na!

0: Magic Morning!
1: Magic Time, 6:31 in the morning.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Magic FM News. Today, kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang Magic FM stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tambayan ang mga pinakabagong balita, Magic FM News Today. Hatid sa inyo ng Magic FM, katambay mo sa pagbabalita.
0: Magic Morning!

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Magic Time, a minute after 7 o'clock.
3: The perfect radio station for you.
4: Simply.
3: It's 90.3 Magic.
4: Magic.
5: This is a paid broadcast program. Lahat ng opinion, suggestion ng mga tagapagsalita ng programang ito ay pawang kanilang sariling opinion. Pananaw, suggestion, ang management at ang himpilang ito ay walang kinalaman.
6: Quezon Times on Air. Mula pa noon hanggang ngayon. Quezon Times on Air. Hosted by Malu Saleta, Diana Mayaon, and Aurel Cruz. Magbibigay ng mga balansing informasyon mula sa iba't ibang panig na nalawigan ng Quezon. Quezon Times on Air. Every Saturday and Sunday at 7 o'clock to 8 o'clock in the morning. Right here at 90.3 Magic FM.
7: Quezon Times on Air.

pinalakas, mas pinaaga, mas pinasaya. Narito na ang Sounds of Freedom 2026 Live Concert Boracot. Tampo ang Icon Match ng taon, Sweet Notes Music at Elias J. Kisonyas, may early bird discount na. Mula March 11 hanggang March 21, 2026 lamang ito. Early bird rate, upper batch, 699. VIP, 1,299. BBIP, 1,499. At eto pa, royalty, 3,499. At kung ito ang i-aabin mo, meron kasamang food, meet and greet, at syempre, ang photo opportunity kasama ang mga iniidolo nyo. Ang isang gabi ng matinding tugtugan, isang gabi puno ng inspirasyon at saya. Habang nagsasaya, nakatulong ka pa sa isang makabuluhang layunin. Huwag magpahuli kay Sonyas dahil limited slot lang ang mga discounted tickets. Taya na at magpa-reserve na ngayon. Maranasan ang kalayaan sa musika. The Sound of Freedom 2026 ramdam ang tunay na lakas ng musika ng kalayaan. Kita-kita sa June 12, 2026 sa Quezon Convention Center.

Ayan, take two. And magandang umaga na lumigyan ng Quezon, lungsod na Lucena. Siyempre, ng siyudad ng Tayaba. Sa ngala po ng aking dalawang partner ni Ms. Diana Mayao ni Mr. Aura Cruz, Malusuleta po, inyo pong makakasama sa loob ng isang oras dito lamang po sa 90.3 Magic FM, Katambay Mall. Siyempre, alam ba naman, ngayon po'y araw ng Linggo. Napakabilis po talaga ng araw. Parang hinahata ka ng mga kalalawigan. Ngayon po'y araw ng Linggo, May 3, 2026. Ayan, siyempre, sa lahat po ng mga bagong gising ngayong umagang ito, ang pagbati po ng programang Quezon Times On Air, isang mapagpalang umaga po ng araw ng Linggo. At lahat na po ba ay nakabangon na? Ayan, at ang ilan nating mga kababayan, malamang sa malamang, ay kanina pang alas 5, nagising yung mga yan. Dahil, syempre, tayo mga Pilipino talaga, maagap gumigising, no? Dahil ayaw natin na sumasapit ang sikat ng araw na mga madudumi pa ang ating mga paligid, no? So, magandang umaga po sa inyo. Sa lahat po na may kaarawan, ngayong araw na ito, ang pagbati po na maligayang-maligayang kaarawan sa inyo po. At higit lalo po, ang pagbati ko din po sa aking pamangkin, sa pamangkin namin. Ayan, kaya Baby Joaquin Peña Verde, happy, happy birthday. Ayan, at lumaki ka ng may takot sa Panginoon. Ayan, at syempre, lagi kang mag-ingat, ano, mag-aral mabuti. Ayan, at see you later, no? Ayan, at medyo may kauntian ata itong mga ito. Oh, anyway, happy, happy birthday, Baby Joaquin. At sa lahat po na maaga pa lamang, talagang nakatutok na po at nagbubukas na po ng kanilang mga talapihitan at nakikinig na po dito po sa Magic FM. Maraming maraming salamat po at magandang magandang umaga po. Ako po inyo po nga napapanood din through Facebook Live, tinatawag natin live streaming. Ayan, maaari po kayo mag-drop ng inyo po mga comment o meron po kayong pagbate o meron po tayong hit kalampagin, ha. Mamaya kakalampag tayo ng kaunti, ano, dahil talaga nga may isang ating netizen buhat po dyan sa bayan ng Unisan, Quezon, no? At talagang siya ay tumawag pa sa akin para ipaalam ang kaganapang nangyayari. I don't know if it's alam ng ating punong bayan itong nangyayaring ito, no? So anyway, babatiin ko lang po sa lahat po na nakatutok ngayon nga sa Facebook Live. Good morning kay John Dave Dumires. Maraming maraming salamat. At i-follow nyo po ang kanyang cooking ina na vlog, no? So, siya po ay may page, no? Like and follow and share nyo na rin po at ang kanyang mga kaing-ingan doon. Oo, at syempre, good morning kay Gagawat Entrata Romeo. Ayan, good morning po, Ms. Malur de Soleta. Happy Sunday po sa tagapakinig at viewers po ng Quezon Times. Maraming salamat po, Gagawat Entrata Romeo, buhat po sa Barangay Ibabang Iyam, Lungsod ng Lucena. Ayan, pagbati din po namin kay Kapitana Gina Sares na walang kapares sa paghahatid ng serbisyong walang kapares. Ganun din sa aking SK Chairman na, yung SK Chairman natin. Diyan, kamusta ka na? SK Chairman Jindro Habito de la Peña, good morning sa'yo. At ganun din sa lahat ng bumubuo na sangguni ang barangay ng Ibabang Iyam. Magandang umaga at kaya Kagawa Jerry Salvin. Uy, na, speaking of Kagawa Jerry, no? Oh, talagang napakasipag nito ni Kagawa Jerry Salvin, ha? Talagang sabi nga ni Kagawa Jerry, noon pa man ay talagang ginagawa niya itong pagpa-feeding, no? Yung kanyang pagpa-feeding sa ilan nating mga kabarangay. Hindi man araw-araw siya nakakapagbigay ng feeding program sa kanyang mga kabarangay, pero still, yung kanyang programa ay nandun pa din, hindi nawawala. Ayan, maraming salamat po kaya Kagawa Jerry Salved. At ganun din yung kanyang mga gamot na libre, pag may available silang gamot na losartan, yung mga basic na gamot para sa ating mga senior citizen ay siya namamahagi din. Ito rin siya ka Sir Entrata Romeo, no? Wala man siya sa posisyon ay kahit papaano, sabi nga nung kamakailan ay nakita ko sa kanyang Facebook post na siya ay namahagi ng kahit konting ayuda sa kanyang mga kabarangay. Hindi man lahat na bigyan ay kahit papaano ay siya ay nakatulong sa ating ilang mga kabarangay. Sabi nga ay talagang mas pinili talaga niya talaga yung karapat dapat
bigyan, no? Ayan, maraming maraming salamat sa mga taong may ginintuang puso, no? Dahil sila ay nakakapagbahagi ng ganitong serbisyo, no? At anyway, ayan, good morning day kay Ate Maria Gloria Dumiras, kay Bunso. Ayan, morning po ate, pabati po kay Joaquina, happy 7th birthday. Ayan, no? Talaga ng birthday pala, no? 7 years old na pala ko si Baby Joaquin. Ayan, syempre kung kayo na may naghahanap ng mga special kakanin, ayan, bila-bila o nga mga pansit, spaghetti o anumang klaseng pwede nyo nga ihanda, tinatamad kayo magluto, ayan, i-DM nyo lang po, i-direct message nyo lang po si Maria Gloria Dumires, at talaga namang highly recommended ang kanyang mga kakanin, no? At sabi ko nga lagi, ibalik nyo sa akin kapag hindi masarap. Ayan, syempre, good morning kay Sir Sandy Amaro. Ayan, good morning sa'yo, Sir Sandy. Thank you so much. At syempre, sa Andam, yung Southern Tagalog, ayan, nandiyan po ang aming pahayagan. Lumalabas po tuwing araw ng Sabado. At nandiyan po ang aming editor-in-chief. Ayan, kung kailangan niyo po ng mga for publication, welcome na welcome po ang Andam, yung Southern Tagalog. Ito po ay umiikot po sa buong Timog Katagalugan. Good morning sa iyo, sa aking editor-in-chief, kaya Sir Jake Vince Kison, at syempre kay Sir George Chavez Palma, kay ang bagong kakapitan, ha? Sabi ko nga kung matutuloy, ang bagong kakapitan ng Barangay F. De Jesus. Ayan, magandang umaga sa iyo, Kagawa Jason Ranillo, buhat naman po sa bayan ng Unison, Quezon. At syempre nandyan po ang Tactical Operation Group, nandyan po si Sir Raymond Baldo. Good morning po sa iyo, Sir Raymond. Ang kamusta naman na aking mga drum? Meron pa pang buong drum dyan. Oo, kailangan namin ng drum. Susulbot na namin yung mga kung anong anik-anik doon. But anyway, maraming maraming salamat sa inyo, Sir Raymond Baldo, mula po sa Tactical Operation Group 4. Ayan, o kaya tinatawag nilang TOG 4. Ayan, anyway, ayan, syempre, good morning din kay Ma'am Danica Escaro Barcebal. Binati ko na sila para mamaya ay iba naman na babatiin natin. Oo. At syempre sa lahat po ng mga tricycle drivers, sa ating mga jeepney driver, sa ating mga pedicab driver, ayan, magandang umaga po sa inyo. Lagi ko po sinasabi, inuulit ko po lagi, laging keep on your eyes on the road, no? Pahalagahan natin at alagaan natin ang ating mga pasahero nang sa ganun ay tayo ay makauwi ng maayos at matiwasay. At syempre sabi nga, ang kaligtasan sa ating mga pasero ay lagi nakasalalay sa ating mga driver. Ayan mga kalulubiga, bago natin dakuhan ng mga nasyonal at lokal na balita, isang magandang umaga sa ating ina na lalawigan ng Quezon Governor Dr. Helen Tan, sa inspirasyon at pundasyon ng serbisyong tunay at natural kay Engineer Ronel Tan, ng ama ng sanggunian palalawigan. Ayan, at syempre kay Vice Governor Tert Alcala, sa lahat ng mga bukalas mula sa unang distrito hanggang sa ikaapat na distrito. Magandang, magandang umaga! Ayan, good morning, Sir Jake Vince. Kamusta naman ang araw ng umaga natin? Ikaw ba ay mapunta nga ni sa iyong church? Ayan, napaka-ano nito eh. Napaka-down-to-earth nito ni Sir Jake. But anyway, mga kalalawigan, dagkuhan na natin ang mga ulo at mga nasyonal na balita. SC, ibinasura ang pagpapatanggal kay Karandanga. Ibinasura ng Supreme Court of the Philippines ang naging hakbang ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagtanggal sa isang mataas na opisyal ng ombudsman. Sa desisyon ng 4th Division, pinagtibay ng Korte Suprema na walang jurisdiksyon ang Pangulo upang disiplinahin o sibakin ang isang deputy ombudsman dahil sa klaw ito ng kalayaan at kasarinlan ng naturang tanggapan. Ang tinutukoy na opisyal ay si Sir Melchor Arthur Karandang na inalis sa peso noong taong 2018 matapos masangkot sa isyu ng pagbubunyag ng mga dokumentong may kaugnay sa umano'y financial na record ng dating Pangulo. Sa pinakahuling pasya ay giniit ng mataas na hukuman na dapat manatiling malaya sa impluensya ang ehekutibo, ang Office of the Ombudsman bilang isang independent constitutional body. Nagdagang balitang nasyonal, Senado posibleng mag-convene bilang impeachment court sa buwan ng Hunyo. Posibleng magsilbing impeachment court ang Senado
sa Hunyo sakaling may padala na ng Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, maaring abuti ng ilang linggo ang mga paunang proseso bago tuluyang magsimula ang paglitis. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapadala ng summons sa kampo ng Vice Presidente, pagsusumite ng tugon at pagdaraos ng preliminary conference kung saan pag-uusapan ng mga ebidensya at stipulation ng makabilang panig. Dagdag pa ni Lacson, inaasahang aabot ng hanggang 3 linggo ang preparatory stage bago ang actual na impeachment trial. Sa ngayon, hinihintay pa ng formal na transmittal ng articles of impeachment mula sa Kamara patungo sa Senado. Tensyon sa bansang US at Iran na nanatili sa kabila ng deklarasyon ni President Trump. Ipinahayag ni US President Donald Trump na natapos na ang labanan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran kasabay ng pagtatapos ng kanyang war powers sa ilalim ng batas ng Amerika. Batay sa War Power Resolution of 1973, pinapayagan lamang ang Pangulo ng Estados Unidos na magsagawa ng military action sa loob ng 60 araw na walang pahintulot ng Kongreso. Matapos ang naturang panahon, kinakailangan na itong ihinto o humingi na otorisasyon para ipagpatuloy ang nasabing operasyon. Ayon sa kampo ni President Trump, idideklara ng tapos na ang labanan upang hindi na kailanganing dumaan sa Kongreso para sa extension. Gayunpaman, kinontra ito ng bansang Iran na nagsasabing na nanatiling mataas ang tensyon at may presensya pa rin ang pwersang Amerikano sa Middle East. Sa kabila nito, nag-alok muli ang Iran ng ceasefire na nagdulot ng pagbaba sa pandaigdigang presyo ng krudo. Mula sa mahigit $120 kada bariles, bumaba ito sa halos $100. Subalit hindi pa rin ito tinatanggap ng Estados Unidos, dahilan para manatiling hindi tiyak ang sitwasyon. Dahil dito, inaasahang magkakaroon ng paggalaw sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa bansang Pilipinas, posibleng tumaas ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo matapos ang ilang linggong rollback. Embahada, pinatutunayan ang ulat kay Saldicos sa Paris. Kinukumpirma ng Embahada ng Pilipinas ang mga ulat kung nasa Paris, France na nga ba si dating Kongresista Saldico. Kasunod ng impormasyong umano'y namataan ito sa naturang lungsod. Ayon sa Department of Foreign Affairs o Department of Foreign Affairs of the Philippines, may natanggap silang impormasyon mula sa isang mataas na diplomatic source na nagsasabing nasa bansang Paris ang dating mambabatas. Ngunit nilinaw na hindi pa ito official na kumpirmado. Patuloy pang biniberipikado ng embahada ang naturang ulat at hinihintay ang formal na kumpirmasyon mula sa kanilang mga kinauukulan. Dagdag pa ng DFA, wala pa silang maibibigay na detalye kaugnay sa usapin ng asylum dahil sensitibo ito at saklaw ng mahigpit na confidentiality rules sa Europa. Samantala, hindi rin nakuha ng malinaw na paliwanag ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa French Ambassador kaugnay ng sitwasyon ni Saldico. Ayon sa mga ulat, tumanggi ang opisyal ng France na magbigay ng impormasyon dahil wala itong kaukulang autorisasyon. Sa ngayon, nanatiling hindi pa kumpirmado ang eksaktong kinaroroonan ng dating kongresista habang isinasagawa pa ang verifikasyon ng mga otoridad. Ay, kainama na aring si Saldico, misa tagabulag ara-are. At sa ulo ng mga lokal na balita, konsehal ng Gumaca nakiisa sa orientation para sa bagong franchise holders. Buong paggalang na nakiisa si Consel Ding Sibal sa isinagawang orientation for new franchise holder na pinangunahan ng Gumaca Tricycle Franchising and Regulatory Board nitong Abril at 30 taong kasalukuyan. Layunin na turang orientasyon na may paliwanag sa mga bagong franchise holder ang mga alituntunin, regulasyon at responsibilidad na kaagipat ng kanilang prangkisa. Ayon sa mga tagapag-organisa, mahalagang ganitong aktibidad upang matiyak ang maayos
ligtas at organisadong sistema ng pampasaherong transportasyon sa bayan ng Bumaka. Binibigyan din dito ang disiplina at profesionalismo ng mga tsuper, gayon din ang pagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa mga pasahero. Sa panig ni Consiel Sibal, patuloy umano ang kanyang suporta sa mga programa naglalayong mapaunlad ang sektor ng transportasyon sa bayan at maisulong ang serbisyong may malasakit at kaayusan para sa mga gumakenyo. At sa balitang lokal pa rin, Congressman Arrogancia pinarangalan ng DNR para sa advokasya ng kalikasan. Kinilala ng Department of Environment and Natural Resources o Department of Environment and Natural Resources ang pagsusuporta ni 3rd District Congressman Rain Arrogancia sa mga programang pangkalikasan. Sa isang seremonyang isinigawa, binigyang pagkilala ang kongresista sa kanyang advokasya para sa pangangalaga ng kalikasan at pagsusulong ng mga panukalang batas na layong protektahan ang likas na yaman ng kanyang distrito. Ayon sa kongresista, patuloy niyang isinusulong sa kongreso ang mga hakbang na magpapatibay sa mga umiiral na batas pangkalikasan kabilang ang mga provisyong nakapaloob sa INIPAS Act of 2018 na giniit ng mababatas, mahalaga ang balansing pag-unlad at pangalaga sa kapaligiran upang matiyak ang pangmataga ng benepisyo para sa susunod na henerasyon. Nagpasalamat din siya sa mga opisyal ng DNR na nanguna sa pagkilala sa kanyang ambag at sa patuloy na suporta sa mga programang pangkalikasan sa nasabing rehiyon. Bukaltan, isinulong ang mga programang pangkalusugan at edukasyon sa lalawigan ng Quezon. Isinulong sa sanggunian panlalawigan ng Quezon ang mas pinaigting na mga hakbang para sa kalusugan, edukasyon at kapakanan ng mga mamamayan sa isinagawang regular na session kamakailan. Ayon kay Board Member Kim Tan, binigyan din sa session ang kahalagahan ng pagpapatupad at pagpapalakas sa mga programang pangkalusugan kabilang ang may health promotion at preventive initiative laban sa mga communicable at non-communicable disease, kabilang sa mga tinutukan ang Diabetes Prevention and Control Program, Rabies Prevention and Control, gayon din ang pagpapalakas ng Blood Donation Program sa Quezon Medical Center na layuning mas mapabuti ang serbisyong medikal sa lalawigan. Bukod sa sektor ng kalusugan, inaprubahan din ng konseho ang pagbibigay ng tao ng cash incentive para sa mga guro at non-teaching personnel ng mga pampublikong paaralan tuwing Teachers Day bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa edukasyon. Naaprubahan din ang mga resolusyon na may kaugnay sa pagbubuo ng scholar ng Bayan Screening Committee at Secretariat, gayon din ang reforming ng ilang programa at proyekto sa ilalim ng Municipal Development Fund para sa General Nacar Quezon. Ayon kay Bukaltan, layunin ng mga naturang hakbang na matiyak at tuloy-tuloy at epektibong paghahatid ng serbisyong may direktang pakinabang sa mga mamamayan ng lalawigan. Pahayag ni Bukaltan, patuloy nating itutulak ang mga programang may konkretong benepisyo para sa bawat Quezonian. At yan ang pinakahuling ulat na nakalap ng programang Quezon Times On Air. Muli po, malusulet na po ang inyong pong naging tagapagati

0: The LMLJ Production presents Sound of Freedom, a benefit concert for a cause music festival. Featuring local bands, Seppi Francisco, Sweet Notes, and Elias J. Celebrate music, fun, and freedom this Independence Day on June 12, 2026 at Quezon Convention Center, Lucena City. For ticket inquiries and reservations, please contact Ma'am Malu Zuleta at 0916-245-2523 or Ms. Janet Aban at 0921-895-7541 or Mr. Jason Renilio at 0936-962-1838 or email at timesquezon@gmail.com. Proceeds will go to St. Joseph the Worker Parish Church in San Narciso, Quezon and San Roque Parish, Unisan, Quezon. Feel the energy and embrace the freedom and be part of the cause.
1: Kaluwigan, muli po nagbabalik ang programang Quezon Times on Air sa ikalawang bahagi po ng ating programa. Kaya sa lahat po ng mga bagong gising po ulit, magandang umaga. At syempre sa lahat po ng patungo pa lamang po sa ating mga tahanan ng Panginoon Diyos. Ayan, syempre araw ng Linggo, ito na lang yung araw natin para tayo makapagpasalamat talaga ng husay-husay sa ating Panginoon. At syempre today, sabi ko nga kanina is Family Day. Ayan, ating gunitago na tayin ang ating pamilya, no? Dahil pag araw ng Linggo, talaga ito na lang yung ating panahon upang maitutok ang ating attention sa ating mga anak, sa ating mga asawa, no? Dahil Monday to Saturday, talaga namang pugpog tayo sa trabaho. But anyway, mga kaluwigan, sa lahat po ng mga bagong gising, nakapagkape na po ba lahat? O, lagi ako si kape. Kasi lagi ako nasasanay, laging si kape. Kapihi! Sabi nga ni Sir Jean Bellio, kapihi! Ayan. At syempre, good morning kay Ma'am Lien Janson. Magandang umaga. At syempre, sa mga Zumba Girls, dyan po sa bahagi ng Unisan, Quezon. Good morning. Higit lalo kay Ma'am Graciela Villafranca Murdy. Good morning sa'yo. At ganun din kay Sir Norman De Luna. Kaya kay Ate Rica De La Peña Repolio. At syempre, sa iyong anak. Ayan, kay Cutie Cutie and Bubbly Baby Baby. Ano ang pangalan ng anak ko? Nalimutan ko na tuloy. At syempre, good morning kay Kuya Edward Katapang Banlig sa Banlig Family. Kay Ate Liway, kay Lisel. Ayan, kay Buninay, kay Ninay. Magandang umaga sa inyo. Ha? Syempre, sa boss ng Banlig Family, ayan, kay Jungkook. Ayan, magandang morning sa iyo, Jungkook. Ayan, syempre kay Nanay Agri. Magandang umaga sa'yo, Nanay Agri. O, kamusta naman ang ating operasyon sa mata? Ayan. At syempre, ganun din, good morning kay Kite, kay Eunice Kite, La Cuesta Vibar. Magandang umaga, syempre, kay Kapitan Vibar, dyan po sa bahagi ng Salinas, Barangay Salinas, lungsod ng Lucena, sa bumubu po ng Sangguniang Barangay ng Salinas. Ayan, magandang umaga po sa inyo, ha? Ayan, at syempre, wala po kayong guest ngayon, no? Wala akong guest ngayon. At syempre, good morning po kay Kapitan Barok. Ayan, Kab, kamusta ka na? Ayan, namimiss na kita, namimiss ko na ang Manggalang, Bantilan. Ayun, Sangguniang Barangay ng Bantilan sa Riyaya, Quezon. Magandang umaga po. At syempre, congratulations din po, ah. Congratulations din po dito sa Barangay Bantilan. Talagang meron na silang Alpha Mart. Aba naman, oh ha? Talagang meron na silang Alpha Mart at yung going from Tipas, San Juan, Batangas, going to ano nga ba barangay ito ka? Sa Sitio, Sitio,

kalimutan ko na kung Sinturisan ba yun, yung sityo doon, meron na pong daan. Diba? Kumbaga, napaka, nakikita natin yung mabilis na progreso nitong barangay Bantilan na ito, ha. At ito isa pamumuno ni Kapitan Barok. Napaka, may ilang taon na ba ako nakakapansa dito sa barangay Bantilan? Nakap. Oo, yan, napakasipag din dito ni Kapitan Barok, no. Talagang kanyang siya ay nag-iisip ng

meron na sementado na, no? At syempre ito si Kapitan Barok ay nagpapasalamat naman sa kay Mayor Mavic Gayeta at ganun din sa mga ilang proyekto, no, na kanyang hinihiling dito kay 2nd District Congressman JJ David Suarez. So yun ang kanya pinaabot.

lubos din naman nagpapasalamat ang mga Bantileños dito sa Sangguniang Barangay ng Bantilan sa kanilang ginagawa. Napakasipag dito ni Kapitan Baro. Kamusta ka na, Kap? Ang si Kapitan na rin sa umali, pag minsan hindi ko na nakikita nga nagsusumba, ha? Oo, namimiss ko na rin ito si Kapitan na Noem. Si Kapitana Risa, ha? Ayan, at syempre, good morning kaya Maring Ides, Aurin, sa Aurin family. Magandang umaga. At syempre, sa Sangguniang Bayan ng Candelaria, Quezon, sa pamumuno ni Vice Mayor Ireneo Bonggaling, sa kanyang mga konsihal, no? Kay Consel Tolit Sulit, good morning kay Cons Manny De Luna. Ayan, magandang umaga sa ABC President Kapitan Maning Ebora ng Pahinga Norte, Candelaria, Quezon. Magandang umaga po sa inyo. At syempre, congratulations din po, no? Dahil kamakailan lamang po ay ang Barangay Pahinga Norte ang ating mga beneficiary na nagkameron ng eye screening for eye cataract and pugita ay naoperahan na po ng successful, no? Ito pong May 1. So, congratulations po. At meron pa po yan sa susunod. Meron pa pong naiwang batch dahil kulang po ang ating sasakyan. Mahigit 50 plus, no? Ang mabibiyayaan dyan sa Barangay Pahinga Norte ng libreng eye surgery para sa eye cataract and eye sa pugita, no? So, yun. Sa ganun din, dito sa Barangay Ibabang Talim, magkameron din po ng eye surgery free. Free po ito, ha. Libre pong opera para sa cataract at pugita. Ito po na may isinagawa noong April 29, no? So, naging successful din po, mahigit may 30 beneficiary or 22 beneficiary po ang nakatanggap po ng libreng eye surgery, no? So, kakatuwang din po, syempre, ang andami o dyaro ng Timog Katagalugan, ito po isa po sa mga advokasiya. Ang aming pong vision, ang aming pong pananaw, ay hindi lamang po kami isa ang pahayagan na more on publicity, more on press releases, more on advertising. So, we are looking forward din na kami din naman ay makatulong, mapayback din naman namin yung mga blessing, no? So, sa pamamagitan po ng mga ganito, kami po ay nakikipag-usap sa mga ilang non-government organization or mga pribadong sektor para po tayo ay mahatidan din ng ganitong klase ng tulong, no? Yung mga free surgery, napakahalaga

pag minsan talaga, sad to say, na maglumalapit kami sa mga local government unit para ilapit itong programang ito, they say yes. Oo, oo naman. Ba't naman ba gas? Pwede ba silang humindi? Siyempre hindi. But hindi nila masyadong ginagawang priority, no? Kami naman po, hindi naman po nanghihingi na kahit anong amount. Ito po ibinibigay po ng libre sa local na pamahalaan. Kaya ginagawa na lang namin, naka-experience kami talaga ng ganito. Talagang parang kami pa yung may... kami

sa mga kapitan ng mga bawat barangay, no? At they say always yes. Nakikita nyo naman siguro, no, kung kayo ay naka-follow sa Andamyo, makikita nyo naman yung mga ginagawa, no? Yan po ay libre, no? Wala po kaming hinihingi na kahit ano. Yan po ay kahit gasolina. Talaga sariling bunot po. Naiyak na nga ito si Sir JK. Kumakapot na lang sa ulo, no? Dahil sa taas din naman ng gasolina. Kasi yung sasakyan niya, pag minsan talaga, pag kailangan, yung sasakyan niya nagagamit. Oo. So, yun nga. So, meron naman kami naging problema naman. Inilapit namin sa barangay. Ang problema naman, kailangan pa namin ng approval ng LGU. At ano namin, bakit kailangan pa namin humingi ng permiso para dito sa programang ito? Eh, kami naman ay non-government. Hindi naman kami gobyerno. Kumbaga, walang politika dito, walang kulay-kulay, walang ganon. Ang ano lang namin, ang pinupustro lang talaga namin, makatulong, no? So, kung halimbawa naman mga ganito na, ano, na kailangan pa namin humingi ng ano, mga permit, eh, ano ba naman yan? Pati ba naman pagtulong, kailangan pa namin hihingi ng permit na yan, eh. Kaya tumatagal lagi ang proseso ng ano, eh, ng mga pagbibigay tulong sa ating mga kababayan dahil ang dami-daming kuskus balungos. Sa totoo lamang, kumbaga ba naman ay hindi, lagi nyo dati sinasabi sa ating mga ano, na sa ating mga kababayan, ibigay direkta sa mga mamamayan. Eh, paano nyo ibibigay ng direkta, ng diretso sa inyong mga kababayan o sa inyong mga kabarangay o mga kadistrito? Kung ganun na, yung simpleng-simple nga lang, dami ng kuskus balungos, eh, di ba? Kumbagay, let us be natural naman, di ba? Kumbagay, kung wala naman ang kailangan pang pagdaanan para sa ganun, ibigay na lang natin. Katulad nga nito, inuulit ko programa namin. Ito po ay kakatuwang po namin dito si Sir Danny Buhat at si Ma'am Kat Baita. Ayan, mula po sa bayan ng Candelaria, Quezon. Si Sir Danny Buhat naman po ay mula naman po sa Batangas City. At isa rin po itong si Ma'am Beth Chaynaras, yan naman po sa bahagi ng Ibabang Iyam. No, so kami po ay talagang naghahanap ng mga mabibigan ng ganitong programa, no, dahil sabi nga namin lagi ay sayang, ano. So hindi lang eye cataract ang aming ibinibigay na libre, yung mga free eye surgery for cataract. Ganun din, meron din kami tinatawag na prosthetic leg, yung Andamyo, no. So ganun din, we are giving chance na magkameron naman na kahit pang samantalang paa, yun yung prosthetic, yung artificial leg, no? Para at least naman nabigyan natin ng pag-asa, no? So, madami, napakadami. Ang ano lang talaga namin talaga is yung iba talaga. Ito'y totoo. Yung iba lang talaga, pag binibigyan mo ng programa, oo, ang problema, hindi naman pinapriority o iisang tabi lang, no? Naisipin naman natin, itong programang ito, yung ibinibigay naman, hindi naman para sa inyo. Or else naman, kaya ayaw tanggapin, ayaw priority, kasi walang under the table. Ganun ba? Oo. Katulad dito, mga kalalawigan, ha, bibigyan ko lang ng konting talakay itong nagaganap dito sa bayan ng Unisan, Quezon, no? Kung saan may isang netizen na ating kababayan dito sa bayan ng Unisan na nag-chat. At hindi lang nag-chat, talagang I need to confirm, no? So, tumawag siya, nakausap ko siya, na may umiikot daw na attendance sa papel dyan sa bayan ng Unisan. So, ano ba yung attendance na yan? Ano ba yung pinapapermahan nyo yan, ha? Alam ba, pinapaliwanag nyo ba kung ano ba ang kanilang pinipermahan yan? Ha? Sabi ko sa aking kausap, ay ipadala yung attendance sa sinasabi, yung papel na yan, no? So, ang nakalagay doon ay isang recall, no? Parang nakalagay doon ay ang kasalukuyang nanunungkulan dyan sa bayan ng Unisan na si Mayor Omar Veluz ay pinagkakaisahan ba? O ano ba tawag sa ganon, no? Parang nakalagay sa sulat kasi ay recall, eh. Kumbaga, petisyon ito na inihain, no? Na ang pagkakaalam ko, alisunod ito sa Section 70 ng Local Government Code na nagpapahintulod sa mga restrehadong botante, no? Kinaupunang lokal na pamalaan na magkameron ng proseso ng recall, no? So parang ang hirap naman ng ganun, ano. Ang ano ko ba naman, ang nakalagay kasi, ang alam ko kasi, pag kailangan magpetisyon ang isang mga mamamayan sa isang bayan, ano,
kung itong namumunong ito ay wala namang ginagawa. Diba? At saka pati huwag nating turuan yung gagawin ng isang mamamayan. Diba? Kasi, kumbaga, nananahimik na nga, tahitahimik na. Kumbaga, nakikita naman yung mga mabibilis na programa, mga mabibilis na proyekto. Yung mga ayudang yan, ay ibinibigay naman ng tama. At for sure, ha, yung mga ilang-ilan na nagkakalat nito, na ito ay sa kabila malamang, no, sa kabila, hindi naman gagawa yung sarili niyang may katawan ng ganito, magpaparecord siya para sa sarili niya, hindi ba? O, malamang, ito ay mula sa kalaban na pinapakalat. At itong mga nagpapakalat na ito, nakikinabang din naman kayo, ah, sa lokal na pamahalaan, ah, na ngayon na inyong gusto nyo magkameron ng recall? Diba? Attendance para saan ba ito? Attendance na ano? May pasukan ba? Ano bang kaganapang meron dyan, ha? Ah, nakalagay ito na isang nagiging kontrobersya dyan sa bayan ng Unisan, yung pagpapermang iyan, no? So, sabi nga sa akin nung kausap ko, ma'am, bakit po ito ay merong ganito? Ano po bang ibig sabihin? Kasi hindi nila alam kung ano yung pinepermahan nila, no? So, nakita ko nga, pinasa sa akin yung attendance na sinasabi ko yung papel na yon. Akala ko nga, papel di ahensya eh. Oo. Ay, nakalagay doon na itong mga botante ng bayan ng Unisan ay pinapeperma para magkameron ng recall. Ibig sabihin, para patalsikin itong namumunong ito ng bayan ng Unisan. Ang tanong ko, bakit kailangan nyo bagang patalsikin? Ano ba ang ginagawa? Diba? Nakikita nyo naman na, lahat ng pabor ay ibinibigay sa inyo, 'di ba? Ayuda, nandiyan ang ayuda. Hindi pa man mayor itong nakaupo ngayon, no? Ito nga si Mayor Omar Villus, ay ito ay may sarili ng programa, no? Nung siya ay pribadong individual pa lang, talaga namang hindi ko na kailangan ko umimik, no? Kayo na mga kapagsabi kung anong ginagawa ba nito. At ang sinasabi ng ilan nating mga kaibigan na magsasabong o ano paman, eh sapol naman na yan eh. Tsaka pati normal na ang magsabong, yan ay lifestyle na yan, dyan siya masaya. Ano ba pati naman pagsasabong ay pinakekelman nyo? At yan naman talaga naman ay paipahintulot, no? Yang magsabong na yan, ano? Ay Diyos ko po, ano na itong nangyayari sa bayan ng Unisan? Ano ba kailangan nyo pang patalisigin at gawa ng mga ganang mga patalastas ba? Ang tawag dyan, mga patalastas? Huwag ganon, oo. Kasi syempre, nagiging alerto din naman, nakakabahala at nakakagululaan kayo ng sistema. Kung talagang gusto ninyong muling bumalik sa posisyon, lumaban kayo sa susunod. Hindi naman kayo pinipigilan lumaban sa susunod, sa year 2020, sa susunod na election. Lumaban ulit kayo. Hayaan na lang natin manungkulan muna yung nakaupo ngayon. Diba? At sa tingin ko naman, wala namang pagkakamali ako nakikita na ginagawa nitong nakaupo. Alam niyo din sa sarili niyo yan. Hindi ko na kailangan mag-explain, no? O maglahad pa ng ginagawa ng inyong punong bayan. Kayo mismo, bayan ng Unisan, mga Unisanin ang makakapagsabi. Diba? Yung mga ilan natin diyan, kahit pa paano nabibiyayaan. Hindi naman kasi kaya ng lokal na pamahalaan, higit lalo isang bayang maliit ang bayan ng Unisan. Hindi kayo kayang lahat pagsabay-sabayin na pagbibigyan kayo ng tulong. At lagi natin tatandaan, mga kalalawigan, ang paghingi ng programa o isang proyekto sa nasyonal na pamahalaan bago pa maibabayan sa atin. Napakatagal, sabi ko nga sa inyo, napakadaming proseso na. Diba? Bago pa. May narinig, hindi katod-kato, example lang, narinig nyo sa TV na ibalita, lahat ng mga senior citizen makakatanggap ng pension na halagang 500 pesos buwan-buwan, yan po ay inaprubahan pa lamang. Madami pa po yan pagtutunguhan bago pa po yan maibaba sa lokal na pamahalaan, bago pa po yan maibaba ng lokal na pamahalaan sa mga kanya mga kababayan. Madami pa po yan. So meaning to say naman po, huwag natin madaliin. Ang importante po, alam natin na nagtatrabaho. Ano, katulad na lang, kamakailan, di ba? PCSO, di ba? Nagpunta, nagtungo ang inyong punong bayan para ano? Para mapabilis ang proseso ng mga medical assistance o ano pa mang assistance na pwedeng maibigay sa inyo para mapabilis.
No, so ibig sabihin nakikipag-ugnayan siya, nakikipagbanaga, bibigay siya ng nahingi ng koordinasyon o ano paman na pwedeng maibaba sa inyo, no, sa ating mga kababayan diyan sa bayan ng Unisan. Yung recall na yan, itigil nyo na. Kasi wala naman

ano magandang ginagawa eh. Bakit pilit nyo lagi, na gusto nyo lagi na baguhin, na tatanggalin? Anong meron? Antayin nyo na lang, yung matapos yung termino, lumaban kayo. Diba? Para tapos. Doon kayo, doon yung ilahat yung mga gusto nyong gawin. Diba? Pero yung recall na yan, Diyos ko po naman, ha? Para nangyari na yan dito sa lungsod na Lucena. Ano na? At anyway, good morning kay paring Edelberto Katapang Bali. Good morning, pare. Pabati naman. And good morning po kay Maring Ningning at kay Ison, kay Ika. Yan, magandang umaga. Diyan na po sa bahagi ng San Narciso, Quezon, kay Rosalie Velius. Good morning. At syempre, ang pinaka-idol ko mula sa punat. Pagkabata pa lang ako, idol ko na ito. Ayan, kay Kapitan Max Ryan, magadyadyan po sa bahagi ng Barangay Tumbaga 1 sa Riyaya, Quezon. Magandang umaga sa iyo. At syempre kay Ate Beng Domiro Floredo. Good morning po, Madam Lourdes Soleto, kumakamada mga aking pipag. Kaya magandang umaga sa Floredo family. Good morning kay Kuya Juban. Ayan, at kay Alexine at kay Vione, magandang umaga. At ang sabi ng Andamyo, kapag ang puno hitig sa bunga, pinupukol. Ang sabong ay isang legal na sugal na nasa ilalim ng batas. Correct. Diba? At saka pati, pati pa naman pagsasabong. At saka for sure, ikaw ba? Ikaw na nagpapasimuno na recall na ito, hindi ka nagsasabong? Oh, alam mo sa sarili mo, ang ginagawa mo, diba? Oh, so, ang sabong naman ay yan ay legal na. No, yung pagsusugal na yan ay legal na yan. Sabi nga na ni Sir Jake, ito ay nasa ilalim na ng batas, no? At syempre nga, totoo nga naman. Pag ang isang puno ay punong-puno ng bunga, pilit na pilit, laging binabato. Ay, bakit baga naman hindi kayo umakyat at kailangan nyo pang batuhin ng bunga? Diba? Kumbaga yun. At syempre, good morning kay Ma'am Violipi Nacionales. Tama ka po, ma'am. Dapat maglaban na lang ulit po. Oo. Doon tayo, dumaan tayo sa tamang proseso, mga kalalawigan, ano? Para at least man lamang, yan yung boses ng mamamayan. Yan yung boses. Yan yung pagkakataon para naman mapagbigyan naman natin yung ating mga kababayan na sila naman ang magsalita. Diba? Ano? Para at least naman na itong election na ito na lang yung laging panahon ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makapaglahad ng kanilang mga salobin. Dahil pag nakaupo naman ang kayo eh, ayan, ang gagaling naman pag naman talaga naman ang kandidato, yan ang gagaling eh, ha? Ay, Diyos ko po, kung totoo ang langit, ay kayang ang mga bituin ay kayang iaibaba dito sa lupa, ay baka, Diyos ko po, ay, awan na. Napakahirap din. So, ang ano ko lang, titigil na natin ang mga ilan nating mga patutsada. Pag alam naman nating maganda ang naidudulot ng isang pamumuno, huwag na nating gawan pa ng ganitong issue, no? Antay na lang natin na yung mga mamamayan mismo ang gumawa ng aksyon dito sa namumunong ito. Hayaan natin, huwag nating lituhin ang kaisipan ng ating mga kababayan o ating mga mamamayan o ating mga kabarangay sa ganang sistema. Attendance? Diba? Pumapasok sa school, hane. Oo, huwag ganun. Let us be fair lagi. Oo. Hayaan natin na ibigay nila yung the best nila, 'di ba? Para sila ay mapagsilbihan tayo ng maayos. Hayaan natin sila. Kung may pagkakamali man ang ating namumuno, normal lang na magkamali. Sabi nga, wala naman perfectong tao sa mundo, 'di ba? No, hayaan natin sila magkamali. At sa pagkakamaling iyon, malamang sa malamang, ayun ay makikita at makikita din nila. Bakit? Dahil tayo mismo mga mamamayan din ang magtatama dito. No? Hayaan natin ang mga taong bayan ang magdesisyon. No? So dyan sa bayan ng Unisan, ha? Please lang, nakikiusap na, itigil nyo na yan. Antayin nyo na yung 2028 para at least man lang ay tayo ay nagiging mapayapa. Nagulo lang eh. Tayo ay nasa krisis na. No, tayo na sa krisis na, tapos ganito pa ang nagiging sistema. Dagdag pa kayong isipin ng mga bawat inyong mga kababayan dyan sa bayan ng Unisan. Kung halimbawa naman ay talaga namang hindi maganda ang pamumuno nito ni Mayor Omar Villo sa bayan ng Unisan, hayaan natin ang mga mamamayan ang gumawa ng ganang petisyon. Huwag nating turuan. No, huwag nating turuan dahil ngayon sa mga panahong ito, wala na pong bobong tao. Wala na. Diyos ko po, ang teknolohiya ay napaka-adali na. Magtanong ka lang kay Google kung ano ibig sabihin.

sino, masasagot ka na eh. Diba? So, ibig ko sabihin, lahat po ay may karunungan na na saang mang aspeto ng kalagayan ho ngayon. So, ang masasabi ko lang talaga is na let us be fair. Uulitin ko sa inyo. Diba? Kumbagay, tingnan natin talaga yung tama. Diba? Huwag tayo agad-agad nagpo-po sa Facebook na ganito ang ginawa ni Ganarecha, tra, bla, bla, bla. Maging balansi tayo, no? Halimbawa po, kayo'y humingi ng tulong sa isang departamento. Diba? O ngayon, kung hindi kayo na-assiste, at may sinasabi lagi, katulad ni Governor Dr. Helenta, lagi sinasabi, lumapit sa Governor's Desk Help, ba? Diba? Pumunta muna tayo doon. Pag hindi pa rin kayo natulungan at hindi pa rin maganda ang pakikitungo sa inyo, walang nga nakinig sa inyo, ano pa man, saka, ba? Diba? Pag minsan kasi ang Facebook, ang pagpo-post kasi natin sa Facebook, pag minsan ito, ito yung nagagawa ko din. Ano? Inaamin ko din naman sa sarili ko pag minsan, dala ng emosyon, dala ng galit. No? Pahupain natin minsan. Oo, bago tayo mag-post, tama ba yung gagawin? May mga tao bang masasagasaan? May mga tao bang makakasakit ba tayo ng damdamin? Which is, na magagawa naman ang pamamaraan. Diba? So, sana lang alisin natin sa ating kaisipan na yung konting kapirangot na naging pagkakamali ng isang tao din sila, ano, ay sila ay ating leader, no? So, sila ay hindi naman santo, no? Sila ay nagkakamali din. So, yung kakarampot na pagkakamali, pwede nating ituwid yan. Pwede nating ito sa pamamagitan ng ating mga sarili. Diba? Kumbaga, ang gawin natin, in a due process, diba? Dumaan tayo sa tamang proseso. Para at least nang sa ganon, nagiging yung ating problema na bibigyan ng magandang solusyon. Kasi sa social media, syempre, nandyan yung mambabash, may positibong magpapayo sa inyo na maganda, syempre, mas madami pa rin ang negatibong magbibigay ng opinion sa inyo. Pero kung halimbawa, lalapit talaga kayo sa mismong kinauukulan, mabibigyan yan ng solusyon. Yung pagpipang social media kasi talagang napaka-powerful ng social media. Sobra. In a 1 second, nag-post ka lang over the world. Diba? Talagang kalat na yan. Sa dami ng sharer natin, sa dami ng tao sa buong mundo, ay talagang kakalat at kakalat na yan. No? So, sabi ko nga lagi tayong magbigay ng konting disiplina sa ating mga sarili. Huwag tayo lagi magpapadala sa emosyon. At babalikan ko lang yung tinatalakay ko kanina dyan sa bayan ng Unisan, Quezon. Ayan po, tayo mga mamamayan po, at tayo mga Unisanin, mag-isip po tayo, no? Bag tayong perman ng kung ano-ano mga pinapaperman, magbigay po tayo, magtanong po tayo, not magbigay, magtanong po tayo kung ano ba itong pinapepermahang ito, no? Ano ba ang nakasaad dito sa papel na ito? Ito ba ay karapat-dapat nyong permahan? Diba? Tama ba ang ginagawa ng ganan na lalakad ka at bawat butante, bawat unisanin ay iyong iikutin para lang magkameron ng tamang datos, para lang matuloy ang petisyon ng mamamayan for recall? Diba? Tingnan natin, pag-isip-isipan nyo din po mga unisanin kung tama po ba ang ginagawa. Kung halimbawa sa tingin nyo naman po na wala pong naibibigay sa inyong magandang ginagawa ang lokal na pamahalaan na bayan ng Unisan, Quezon, saka po kayo. Kayo po ang magdedesisyon bilang kayo din po ang nagtalaga sa kanila bilang isang namumuno. Diba gaho? Ano? Wag po tayo makinig. Tayo ay pag-isipan natin lagi, no, ang ating mga ginagawa, no. At sabi nga nila, ang pagtatanong ay isang matalinong pamamaraan. Ano po mga kalalawigan, no? So sana lang, no, sa lahat ng ganito ang ginagawa para lamang mabigyan ang kanilang mga self-interest, ika nga, no. Sabi nga, yung iba para makaganti, no? Di ba? Yung ating mga ilang anong isip para makaganti tayo, gamitin natin ang mga mamayan, magpaperma kayo, ilan na nga. O, ganun. Oo.
gawin natin namang ano, gawin naman nating formal. Hayaan natin ang taong bayan ang magdesisyon para dyan. Total, sila din naman ang naglukluk sa kanila bilang mamuno sa kanilang bayan, no? Hayaan natin. At kung ano man yung pinapepermahan ninyong yan, ay ipaliwanag hunin nyo kung ano yan. At syempre naman, ho, to be fair din naman, lahat naman po na namumuno, maging huling administrasyon, bagong administrasyon, kung ano pa man, a year ago na mga administrasyon na yan, may naitulong naman po dyan sa mga bayan na inyong pinagsisilbihan ngayon, no? Yung inyong kinauupuan. Lagi naman natin bigyan ng acknowledge din, no? Na hindi naman lagi na lang yung masasama ang ating iimikin, no? Malamang sa malamang ay meron namang nagawa sa bayan ay nagkataon lamang siguro na no-overpower, no? Yung mga ilan kasi nating mga ano is na-overpower, no? Kaya kung kaya lumalampas na sa limitasyon, no? Yung kanilang pagbibigay tulong, no? Ang nangyayari ay pang sarili na lamang ang iniisip, no? So, anyway, ang oras po natin ngayon mga kalawigan ay 7:52 ng umaga. Ayan mga kalalawigan, at syempre good morning po sa Cap 4J, dyan po sa bahagi po ng barangay Ibabang Dupay, lungsod ng Lucena, sa pangunguna po ni former board member Erwin Esguera. Ayan, nalimutan na. Oo, syempre sa Cap 4J and kay Sir James Padillo Roño, kay Sir Jonas Batayola, kay Sir James Anglo. Ayan, magandang umaga po sa inyo po mga ilang kasamahan pa po. Magandang umaga po sa inyo kay Sir Ian Abuel, magandang morning. Ayan, ito, alam mo Sir Ian, nakakatuwa yan eh. Talagang laging in good vibes yan. At syempre, ganun din kay Ma'am Asmin Taborda Repolo, good morning. Ayan, syempre sa aking manugang kay Erica Jane Arbelio, magandang umaga sa inyo sa Belio family. Good morning sa inyo. At syempre, bago po ako magtapos sa aking sa aming programang Quezon Times On Air, yan po ang aking pong konting tinalakay lamang po dahil maging patas tayo, no? Ito naman po hindi ko aking bubuksan kung talagang hindi rin naman po dyan po mula sa bayan ng Unisan Quezon, sa isang mamamayan na na-concern na nagtatanong para sa inyong kanilang pinepermahat. At yun nga, naood ko kanina ay nakita ko nga na petition for recall, no? So tayo po ay laging maging patas lagi tayo, no? Hayaan na lang muna natin silang maglingkod sa ating mga kababayan, no? Hayaan natin silang magbigay ng kanilang mga programa o kung ano mga maitutulong dyan sa kanilang mga nasasakupan, no? So, sa 2028, kung talagang kayo ay gustong lumaban, kayo po ay malayang pwede pong tumakbo muli sa inyong posisyong nais. Pero for now, ay huwag nating windangin ang kaisipan ng bawat individual, no? At good morning kay Sir Mark Lester and Nepales Asensi. Good morning sa iyo, Sir Mark, sa Asensi family. At syempre, sa aking pinsan, ayan, kay First District Board Member Sam Nantes. Good morning sa iyo, BM Sam Nantes, sa iyong esposa. Magandang umaga. Sa dalawa yung mong chikiting, at tatlo na ba yan yung chikiting? Kay, ang kilala ko lang si Rafaela. Diba ba yung isa, nalimutan ko na talaga. But anyway, magandang umaga sa inyo. At kaya bukas, malamang eh, nandyan na naman sa session hall itong si board member Sam Nantes, no? At talaga namang ito'y sumusuporta din sa mga layunin, mga ordinansa at mga minutes dyan sa sangguniang palalawigan ng Quezon. Siya'y nakikiisa pag alam niya talagang ay nasa tama, ano? At syempre ganun din, na Exandam yun, naglabas ng pahayag si US President ng terminated na ang gera ng Iran at Iraq. At Amerika, siguro naman terminated na rin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, at ganun din, terminated na ang mga oil na ang online na session. Ayan, at bakit nga ba nagkakameron ng online session? Oo, nauso lang yan during the pandemic eh. No, gawa na nga talaga naman bawal lumabas.
No, dahil yung sakit ang ating pinag-uusapan dyan, ay sakit, no? Talaga magkakameron ng hawahan. Ngayon bang krisis na pagtaas ng petrolyo ay nagkakahawahan din ba? Ayan, syempre, mahal ang gasolina, no? At kailangan mag-ano, kailangan magtipid. Pero sana naman, ay ako talaga namang tayo ay halimbawa ay gusto natin mag-ambag, no, sa ating bansang Pilipinas, no, mas maganda kasi lagi physical tayo nagkakamera ng sasyon para at least nagkakaintindihan. Syempre pag minsan ang nagkakamera ng internet failure pag online sasyon. Pero kung halimbawa ang magiging tulong nyo na lang at talagang tayo nagtitipid, ayaw nyo gamitin yung mga issue ng government vehicles, gamitin natin yung sarili natin sa sakyan. Siguro naman yung isang araw sa loob ng isang linggo ay hindi naman kakain ng libu-libong gasolina, no? Ayan, at thank you so much andamyo kay Sir Jake. At good morning kay Sir Paul Ogayo. Sir Paul, ayan, kamusta naman ang Buena Vista, Quezon? Ilang araw ka nag-stay down? Oh, syempre sa iyo pong mga kasamahan san. Good morning at kay Savvy. Good morning, Baby Savvy. Ayan, kamusta ang iyong bakasyon? Bakasyon ka na ba, Baby Savvy? At syempre sa esposa po niya, Sir Paul Ogayon, magandang umaga po sa inyo. Hindi na magtugma ang aming pagkikita nito ni Sir Paul Ogayon dahil sobrang busy ito, no? At syempre yung dry fit natin na I love Buena Vista, Quezon. Bakaya naman? Ang ating dry fit na pinuno? Bakaya naman? No. Ayan, anyway mga kalawigan, masarap man po makipagkwentuhan sa inyo, higit lalo siguro kung nandito ang aking partner ni Miss Diana Mayaon, ano, para at least may katuwang naman ako nga makipagkwentuhan sa inyo. Ang oras po natin ngayon mga kalawigan ay 7.58 na po ng umaga. Ayan, ako po ay pangsamantala pong mamamaalam sa mga oras na ito. Tayo po'y magkita-kita po muli sa susunod na Sabado. Sa ganito pa rin pong oras, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lamang po sa 90.3 Magic FM, katambay mo. At syempre ako po si Muli Zuleta, ang palagiang nag-iiwan sa inyo na every kissing is a blessing. Good morning, Quezonians!

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Magic time, 2 minutes after 8 o'clock in the morning.
3: Mapapakinggan nyo na